Anadi, Anadi. Hey, wa unkuenda. Anadi ndi wala nankuenda ino baba. Na mkiza Oscar, na mzeni Rodini. Kwa hivyo na mbili no mkaire. Dada wanga mchiaka unkuenda ino.

Bismillah. Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala qibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma'amatana wa ilayhi an-nushur. Amma abad, ikhwat fil aqidah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluvannyuma lw'okumutenda Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbuna azza wa jalla, gwetyana amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu bwonna wala waddoobi bwonna, oyo Allah tabaraka wa ta'ala omulezi waffe era omulabirizi waffe, fenna ng'abatonde byateeka mu bulamu n'obwensi yatulabirira. Ate era kya bbeeyi nnyo okumanya fenna nga bwe tuli mu nsi muno, buli omu agenda kudda gy'ali. Oluddayo olugenda okubeera olw'okusinkana, era nga oluddayo olwo olugenda kubeera lwa kusasulwa, nga yenna buli muntu yenna agenda kusasula ekyakulembeza okukola, era nga buli muntu yenna byakola bbanga lyo namanya nti oli mutongole ku byo nga w'obikola era w'ogenda obisasulira. Musime tuwangaalira kyannaku nti mulimu abaddu abawangaalira mu yo. Tewaliwo givaamu. Kyovalaba nti mu nsi muno buli afunye akalembereza waali oba Allah amwawulidde bugagga, oba amwawulidde kitiibwa oba bulamu nga bw'amwawulidde, n'abeera ng'obulamu abuyina, olabira ddala nga talowooza kubeera nti obulamu obwo Allah abuseseetula n'abumuggyamu. Eby'okuyiga bingi nnyo ku bannaffe ababadde ne kye tuli olwaleero, bubeere dimasita mu ssomero nga waliwo eyali edimasita gwe waddira mu bigere, naye nno mwala tuna okumuddira mu bigere oluusi nga tiyava ku ssomero buvi, wabula yakeera ku makya n'aziikibwa. Buli wobadde wonna teweewangawo obudde obw'okubeerawo olubeerera, manya nti w'oli oyinawo ekiseera kitono
nga nekisera kyoyina ekitono kiba kyoleka nti ogenda kudde eri eyakutonda. Singa tubadde tumanyi mubutuufu bw'okumanya, twandibadde nga buli omu Allah gw'ayawulidde kyamuwadde yandibadde nga kubunkenke obunkenke bwe yandibaddeko. Si bunkenke nti alekeraho n'okubeera nga alya oba abaako kyeyekolera. Twandibadde ku bunkenke bwakutunuulira. Allah singa akuggya w'oli awo ogenda kuddawa wagenda okuzza. Naye ffe olwaleero mu nsi mwetuwangaalira osiŋŋaana w'amaanyi ng'awaga, osiŋŋaana omunafu naye ng'awaga, ayina ensimbi awaga. Bigambo by'omu alaba nti buluwaali alaba nga tayisibwamu maaso naye nga byonna byandibadde awo. N'olowooza ku lunaku olulagaane Allah lwagenda okukyusiriza, naye nga bakukyusiriza okusinziira ku ky'obadde owangala nakyo mu bulamu n'obwensi. Mukkirize twongere okusaasirako baganda baffe abalwadde nga bulijjo gye bali mu malwaliro n'ewaka. Allah tumusaba abaddize obulamu obulungi. So nammwe abafiiriddwako abantu bammwe, mukkirize twongere tubasabireko Katonda abantu bammwe babajjeeko. Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa, tumusaba abantu babajjeeko. Allah bawo obugumiikiriza n'okakasa nga twava gy'ali era gy'ali gye tugenda okudda. Ebigambo byange eby'olwaleero binjagala okubeera nga ntunulako wakati wange nammwe. Tugenda kubeera nga tubijja mu hadisi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyakola omulimu ogwali ogw'ettendo ogutaali mwangu. Bwe yatumwa Allah n'amukkiriza okwogera, n'abeera nga ebigambo byayogera tubitwala nga bikulu. Allah agamba nti wama yuntiqu anil hawa in huwa illa wahayu yuha. Tayina bigambo byonna byeyafulumya mu kamwa ke era byeyatulagira kubeera nti oba atubuulira. Buli kyonna kyeyayogeranga bwalinga bubaka obwava eri Allah tabaraka wa taala. Na bwe kityo omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama bwe yali ayongera otunoganya n'otulaga obwennyini w'ensi mwe tuwangaalira, yagamba nti sa'altu rabbi tharathan, yagamba nti nasaba omulezi wange Allah ebintu bisatu. Nasaba Katonda wange ebintu bisatu. Neyagamba nti fa'atani thinaini, nampaako ebintu bibiri. Wa mana'ani wahida, ekimu n'akinyima. Tufuna ki mu bigambo ebyo ebisoose waggulu? Tulwalira omuddu osobola okusaba omuntu n'akuwaako ky'aba asobodde n'osigala nga
okukuluma. Tunulia wakati waka tuonda Allah tabala kutano mbaka we. Dalanga ya mutuma. Buyandi baddamu sabi ya bintu ebisa tuyandi baddebio nabi muwa. Kubange elabio na Allah tabi etaga elabi inakobu sozi. Niyaga amantuyo nasaba katonda wange ebintu bisatu. Binasaba ebisatu faatoa nithinaini yampako ebintu bibiri. Wamanaani wahida echimu na wiranga ya chinyima. Mwete keza nye bigami yange vyo walero biinzo kubeira anti bietagisamu okusima no kwetegereza. Yagama anti yampako bibiri echimu na chinyima. Lelo mwana inzo kusaba ebikozesebwa ku ssomero. N'olwanagana yopaka genda kwewola omusanyusa obimuwe. Kolanko ky'oba osobodde ebbanga lyonna. Kubanga oyo gw'owadde ebyo n'enkyagenda kubeera ng'akwetaagako ebirala. Naye omubaka agamba sallallahu alaihi wasallama nagamba nsa'atu rabbi nnasaba omulezi wange Allah. Allah yuholeka ummati. Ne musaba katonda wange tazikirizange ekibiina kyange oba omulembe gwange. Bisana takuzikirizanga n'ekyeya. Nasaba katonda wange tazikiriza omulembe gwange. Naguzikiriza n'ekyeya. Naguzikiriza n'enjala oba ekyeya. Yagama nfa'ataniha, fa'ataniha. Bwena musabecho Allah wange yachimpa. Nyongiro kusinza kuledi wa nukumayoga chanamana na kawamuze mkaga fama busoga royo. Namba tegeza nti ejimu kumitawane jenene munsi mulimu okulumu enjala. Owa mulimu echeya echeya. Chiba chitegeza ngane wo singana kawunga teokalaba. Echo Allah baya chisabibwa. Allah ya chituwa ya chua mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Chufola banti enja newe kulumetia lazime rofu na woisa. Noba kocholia. Abantu banji olwaleero baina ebigambo ebinywevu mutwe gyabwe. Ero lyagamba nti abo tebaagala kukola, tebaagala kulima. Abantu bangi balina endowooza erowoozesa bannaabwe nti bo okubeera nga bali kye bali wakati mu kubeera nti emmere ali ya mu nnimiro balowoozesa abasigadde nti bo baakola obugayaavu obw'enjawulo. Abangi Allah tuyam Allah yeyama okubeera nga agenda tuliisa. Era kyova olaba nti mu nteekateeka z'okulya kwaffe zonna aziinako obuyinza obw'enkomeredde yew'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Bwe namusaba alime kulumya umma yange ekibiina kyange bantu bange enjala balime kubeera nga bayita mu mbeera ey'ekyeya. Kale embeera gy'owangaliramu ng'olinayo essuubi nti ekiro jjaggo yaakawunga muli ekimu kya njawulo waliwo omuntu ng'atuwa ku ddaala
nga ne kyagenda okulya wallahi takiraba n'abaana be. Nga ne wagamba nti ataddeko amazzi g'akawunga akajja eyo abeere ng'agoya akawunga agoyera abaana akawunga agenze okuleeta akawunga akasigadde mu kasawo oba akasigadde mu kaveera ng'akalimu kasobola kubeera nkafumba buugi naddala mu budde obw'emisana. Abaddu abo gye bali. Naye newankubadde nga gye bali batuuka ekiseera Allah tabaraka wa ta'ala n'abasembereza ebyokulya n'abeerabiza n'ennaku eri. N'abeerabiza n'ennaku eri gye babaddemu nga babundabuuna n'ebyokulya. Umme eno tegenda kuzikirira na njala. Kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza ebbanga lyonna Allah wakwata mu mbeera nga w'olaba olwaleero wakutte mu mbeera. Allah wakwata mu mbeera Nabbi yatuyigiriza nkola nnungi. Mufumbe emmere mwenna mugirire wamu oba ku siniya oba ku lujjuliro, emmere eyo ebeeramu enjala. Naye umma yombaka tegenda kuzikirira lwakuba nti egenda kuzikira n'ekyeya ky'enjala nga tebalina kyakulya abantu ab'omulembe guno. Wakati mu bungi bwaffe n'abajja nga bajja fenna Allah ow'ekitiibwa atugabirira, oyo alimye n'atalimye fenna Allah atuyinako obuyinza kubanga ye Mukama waffe. Kivula man kya bbeeyi nnyo omuddu okulowooza emmere gy'olya evaawa, kale n'ogirowoozaako ekiseera emmere gy'olya evaawa. Allah yawa challenge n'agamba nti falyanzuru l insan, mtu asaanye agwanidde atunule. Falyanzuru l insanu ila ta'amihi, emmere gy'alya evaawa. Eyekuwa amaanyi n'osobola okwogera, ekuwa amaanyi n'osobola okubeerako ky'okola, ebeera mmere gye walidde. Naye umme eno tegenda kuzikira lwa kyeya kya njala, era laazima bagamba nti emmere embi terumya njala, era laazima wajja kubeerawo option yonna okubeera nti abantu obaoliawo mwana wa tetugenda kufa kyeya kya njala. Wabula tukubirizibwa ebbanga lyonna Allah gw'aba yawulidde ekyokulya otwale emmere nga kigambo kikulu mu bulamu bwo. Abantu bangi batwala emmere nga kintu kya kuzannyisa, naye emmere obanga Allah akwawulidde n'ogiraba ng'ogifunye ku ssowaani, twala omutawaana emmere eyo ogiwe ekitiibwa. Allah yawa emmere ekitiibwa kubanga emmere mwe muva energy, mwe muva amaanyi ge tukozesa okusinza Katonda, ge tukozesa n'embirala. Kyovaolaba Allah anakuwala nnyo okubeera nti mwana wattu akuwadde ebyokulya, ate kun'osinziira okwo n'obeera nga kw'osinziira okumujooga. Kikulu nnyo ekyo, kivaizinge okitunuulire. Oyo akuliisizza Allah tabaraka wa ta'ala era akuwadde obusobozi mu mbeera ogwanidde okubeera nti bw'ofuna ekyokulya era okiriire mu mateeka, okirye nga si kyakudiibuuda. Nga walaba olwaleero abaddu bafuna chance eri emmere, Allah n'abeera nga agimwawulidde, n'osiŋŋaana nga yonna baaliddeko liddeko bagenda giteeka mu mazzi bamale bagabiwe mu lukonko n'emmere. Bannange emmere tugiwa ekitiibwa. Kyova olaba omubaka sallallahu alayhi wa sallama
Yatuziiza emmere ya mirundi esatu. Yatuziiza okulya emmere esiridde emmembe ya wansi. Newankubadde osiŋŋaana abaddunga besookese piki efumbye naye nga yeegomba mu mmembe ya wansi atwalire obwana bwe. N'atuziyiza okulya emmere egaze. Olw'obulungi bw'okulya n'atuziyiza okulya emmere egaze. Emmere eba yeenoonese nga walaba olwaleero n'ogamba kogiriisa abantu lwampako bo gibugumye. Nga ne bw'ogibugumya evaamu omwozi, evaamu omukka. Emmere eyo nabbi yatuziyiza okulya emmere egaze. Naye wakati mu gisuulayo okumanya emmere ya kitiibwa. Toyima eno gimanse bumansa bw'oti, wabula giwummuze wantu bawummuza mpummuze, kubanga oviiriddwako ekintu eky'ebbeeyi ekiyitibwa emmere, ng'abantu bonna mu nsi batunuulidde emmere. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe obitegeera. Bwe namusaba nti Allah wange tozikirizanga umma yange, tozikirizanga umma yange, sa'atu rabbi, nasaba omulezi wange Allah, Allah yahulika ummati bisinat, tazikiriza omulembe gwange necheya, fa'ataniha, Allah wange nachimpa. Olukichana maana kamoze mkaga fama busoga royo, program dawa na yoku mpine wala. Chavaga manti wa saantu rabbi, wa saantu hu, nemusaba Allah wangoyo, Allah yuhulika ummati bilgalk. Tazikiri zanga umma yange, abanti bumulemi gwange, bilgalki, tabazikiri zanga na mataba oba na mazi. Ngawe yazikiriza farao na abantu be, bazikirira mazzi ng'abantu mu Uganda binu alayhissalatu wassalaamu baalabwako nabo nga bazikirira n'amataba. Ebigambo bino bikulu. Nabbi okubeera nga yatusabira tuleme kubeera nga tuleme kubeera nga tuzikirira n'amazzi n'amataba oba okuzikirira n'amazzi, ebigambo ebyo bikulu. Era omubaka agamba nti we namusaba umma yange omulembe gwange, bwe ŋŋamba umma yange oba omulembe gwange gwampuliriza omulungi. Kyenjagala osooka otegeere nti nabbi sallallahu alaihi wasallama khatama nabiyin, ye nabbi ow'enkomerero era nabbi w'abantu bonna. Abantu bonna abali ku mulembe guno nabbi wammwe ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tokyawulira n'ogamba nti alayika yali ategeeza basiraamu bokka, wabula abantu ffenna ab'omulembe gwe yatusabira, bwe yasaba Katonda tuleme kubeera nga tuzikirira n'amazzi. Abantu abaazikira n'amazzi agaali amataba nga Falaawo abaazikira mu nnyanja baakulembeza bujeemu. Naye kino kyewuunyisa, obujeemu bwe baakulembeza bonna tubukoze. Bwe bubeera nga mwalimu obulogo mu bujeemu bwabwe, obulogo bukoleddwa. Bwe kuba nga mwalimu kutta abantu, Falaawo nga bwe yatta abantu, abantu basse bannaabwe, byonna ebyabazikiriza mu mazzi bwe libeera ddogo, tulikoze, likoleddwa ku mulembe guno. Bwe kuba kutta abantu battiddwa ku mulembe guno, naye omubaka ekisa kye bwe yasaba Allah umma ye omulembe gwe guleme kubeera guzikirizibwa n'amazzi n'amataba oba n'ennyanja nga walaba Falaawo bwe yamusaba, yagamba n'agamba we namusaba ekyo, ne mugamba nti umma yange tezikirizibwanga bigharaki fa'ataniha, nakyo Allah n'akimpa. Naye nga ow'ennyini w'ensonga
olwaleero obwonefu bwe tuyina, obwonefu obuli mu nsi olwaleero, singa tekwali kusaba kwa Allah kwa mbaka ng'asaba Katonda we, kyandibadde kyangu nnyo okubeera nga tuzikirira n'amazzi. Naye olwaleero abantu bajooga ne bagenda pa ku beachi, ne bagenda pa ku nnyanja, ne bagenda mu swimming pool, baina makaga gali mu swimming pool, naye ng'ate baina abantu bangi baina amazzi gye baliira ebyennyanja gye bawangaalira. Abantu bawangaalira mu mbeera ez'okuwangaalira ku nnyanja ez'okujoga Allah. Ennaku zino bino ebiseera bya musana, naye bw'ogendako eyo wansi ku zibbiiki ez'enjawulo eziri emisana ttuku, omusana guno ogwaka, osiŋŋaana abaddu nga bali eyo, abazaana bali eyo, abaana b'abantu bali eyo, basiba beeyambudde, bali ku mazzi balya bulamu, bwe beekubya ziserifayimu ya pa ku mayinja, naye nga yenna ayambadde bwereere, ayambadde akapale kannika kakoma eri waggulu, amabeere gali bweru, ne Allah n'atamukwatira mazzi ago, n'atagatta mazzi ago, ne bawangaalira, ne bazimba kwennyini, naye ng'ebikolwa ebikolwa eby'obujeemu ebyakolwa abaasooka nga babikoze, Allah n'ataggyawo ndagaano ye olw'okusaba kw'omubaka sallallahu alaihi wasallama, n'amugamba yagamba nti fa'ataaniha, Allah wange n'akimpa, naye nga byonna bikoleddwa. Abantu ba Falaawo baali balogo. Abantu ba Falaawo baali balogo. Olwaleero abalogo ku nnyanja kw'emuli. Olwaleero abalogo mu nsi mw'emuli. Ne wallahi musaabala ku maato, ne musaabala ku nnyanja, ne mudda ku lukalu, ne mudda ku mazzi, Allah n'atabakwata olw'okusaasira kwe n'ekigambo kye kyataalya, n'abeera nga yakyombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nina mukwano gwange lumu tumala okusaala ku masiki tumala lwa sande, n'angamba tugende tulye ku kyennyanja. Ne ntula mu mmoloka tugenda kulya kyennyanja, ze nalowooza tugenda kulya kyennyanja ku igaala. Bwe twayingira buliigi ngenda okubala ku igaala tuyitawo, ne mugamba tetugenda wano, n'angamba tugenda wali wennyini ku nsulo, tugenda wali ku nnyanja sima ku Kingfisher, tugenda okulya ekyennyanja isoke, gwe bagulidde ekyemisana ekyennyanja gwe bakisuubiza nga ebuluka etambula. Dwali lwa sande ndujjukira bulungi ngatuuka ku nnyanja, tuuka ku beach, ngenda okulya bubu ngamba tima ne gumba nga wano wetuzze nga sibitegeera, okutunulayo nga ndaba swimming pool ennene, tutambula tunyumya naye nga sinze nnyumya, naye nga ndaba abantu abali mu swimming pool mulimu abasajja, mulimu abakyala abatali baana bato wabula abakulu n'abaana. Ne ngamba ngenda okubeena amaaso nga ndaba mulimu abantu abavudde mu nnyanja bw'obeekalirira, bambadde nnika za munda na buleega, mulimu abazungu n'abatali beekaliridde awo ku zibbiiki. Ne ngamba baabo, ne ngamba musiraamu, kino ekyennyanja kinaasoboka? Nga nedda tugenda kulya kyennyanja, tugenda okukola, tugenda ku kantini wali ku kyennyanja, mwana alugamba nti ebyennyanja mugenda tuwamu eddakiika ataano mufuneeko we mutuula wali have a seat. Nga musa wano wanaatuulika wano nga wazibu, ng'abantu bali ku beach abantu beetaane nga bali bwereere, ne mugamba tutaame tukieri wansi tugenda ku nnyanja wennyini, tuuka eyo ng'ekiri eyo ate ekifumba kitokoda kisaanikire. Ne ngamba subhanallah,
TikTok zinezajja tugenda kumala kotya musilamu. Tudde mu motoka. Uluwa na male chenyanja na Twitter. Tudde mu motoka. Yatenda wafala. Tudde mu motoka. Na mugamba musilamu tupakinge chenyanja tugendeka. Nenga embeera z'abantu ze bawangaliramu. Ebyo mubitegeera bawangalira mu bulamu bwa kujoga Allah. Nga bonna balaba bali bwereere tebafuddeyo kulagama kulaga bwereere bwabwe. Lwaleero abantu osiŋŋaana bakkuta n'eddogo

Nenga mwana watu asula kunyanja wenyini. Katingale tudu wano kulubala malo nyanja wano tuwa kugeri la wano. Buke ilakumacha ala narete nyanja yu. Neria, negata, esolo tuga tamujinja yu na. Lipo ni nereta, masise nereta, wano newaleta, nigatu gata amazi. Nedwa yombaka jia saba. Sallallahu alaihi wa sallama. Nagamba wenna saba katonda. Alime kume iranga azikiriza umma yangi. Omurundi gumunga azikiriza namazi. Faataniha. Allah wangina achimpa. Allah wangina achimpa. Wakati mkuambalo ubi. Wakati mkuloga. Wakati mfubi tikizi. Wakati msarwa. Abantu yetu inoru walu. Bagami ntibi azikiriza falao na abantu bi. Biyona tubikoze tubiina. Tubikoze no kusinga o. Nibanga nilibira guamvu. Nenga tulimu comfortable zone. Tetusubi la yombera yona. Tesobolo kujia. Mwana watu nyanja na yetu gata. Tetusubi la. Abantu bagenda paka mnyanja. Nibakwata ne mazi. Nibamala nibavayo. Nenga tibafunye buzibu. Wallahi. Nenga wakati. Mukube iranga bajuga katonda. Okola bibagala. Nukube iranga balika Allah biyatagala. Chena mwana kamuze mkagafama busoga royo. Programu yitwa program dawa. Eyo kumpinewala. Abenyanja. Nabali munsi. Ebyo mbitegera. Efuje likole dua katonda. Wakati munyanja deni. Wallahi deni. Efuje likole dua mateka ga Allah. Wakati mkulirani nyanja. Ngae tujiridanyi. Goita inayo na kufako na. Acha kutano kube iranga asamira kole dogo. Nenga atali ranye nyanja. Duwachi. Faatwaniha. Allah wangwe na musaba. Balime kuzikiza umma yangira mazi. Allah wangwe na chimpa. Kuchina na mwana kawamuze mkagafama busoga royo. Program tawa. Iyo kumpine wala. Buyagama na mugama antu rabbi. Saatuhu. Bina saba mlezu wangi. Nemugamant Allah yuj'al Allah yuj'ala ba'asahum bainahum nasaba katonda wange kino kya kusatu agama nasaba katonda wange sa'atu rabbi binamusaba Allah yuj'ala bainahum Allah yuj'ala ba'asahum bainahum namusaba umma yange irime kubirange yaukana abantu omulembe gwange babire ekintu kimu babire nga tebawu kana. Babire munanga waloza chechimu. Bibira dini nga bakola yeyo. Nasaba katonda. Abire nga umba umba abantu mulembe gwange. Balime kubira nga bawu kana. Ulira. Nabi ya gambe chigambo chino nga chabei. Na gamba famana aniha. Famana aniha. Allah wange na chinyima. Katonda wange ya chinyima. Famana aniha, temugenda kubeira kupeji emu, temugenda kubeira chechimu, nga wobiro oza, famana aniha, Allah wanga ya chinyima. Dero, omulanga, no omulamwa, oguli munsi, tuga mantu wa atasimbi habulillahi jamia, wala tafaraku, mwe kwate kumugua gwa Allah gumute mgezako gwa ukanako, tugenda chila. Abantu bacha asobola. Tufola abantu bulisawa. Wagunjuka wa abantu wabe inja ulo. Aba ina chiba weba imiride. Nibaga wafe nga fetu gambie. Temugenda kubira chechimu. Ngira kuwa chakula vila. Wainzo kubira ango lima mfamile yo dadio senga wa mami wo. Nenga biebakola sibia biliweru wa dini. Nenga bagala mbikolele wamu. Tosola bikola kuwa gwe dini ekuluma nge jute. Nenga ateba ganda bo. Bamama oba sengabo. Bob bikola tebabi ina akona buzibo kubeira nga babikola. Nimosa temusola kubeira chechimu. Mwenanga musa chechimu. Mutegira chechimu. Temusobola na biagama antichu Allah tiachimpa. Ulamo ubeira waka na familia ne mchalao. Nemua ukana, nemufunubuta kwa atagana. Uyagalo mwana agenda asomere bugembe. Abeiro muwalimu, mama waga manti omwano wangi, tasomera bugembe.
tagenda kani ya mizikiti. Zo wange tagenda kusoma bya dini byo kasana ya kasana te wajisoma. Gwetoli iwo. Awo kani muvaawo kuchankarana. Nimbiranga temukwataganye. Ne wabaawo timu mama. Ne wabaawo timu tata. Temusobola kubeeranga mbeera kyekimu. Mulowooza kyekimu. Mwenna muli ku mulamwa gwe gumu. Hatta ne mu ddiini mwe tuwangaalira. Olaba abantu bonna nga bayingira mu muzikiti. N'olowooza nti wonna ky'oli kye bali. Naye nga mulimu abazze nga bazze kusaaliisa. Kyekigambo Allah kye yatufulumiza mu statement. N'agamba nti laisa libirra. Antu wallu wujuhakum qibala al-mashariqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billah aha wal yawm al-akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabun sabir was-sa'irina fi rqabi wa qama as-sala wa atu az-zaka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra ni agamat ulaika alladhina sadaku. Aya jie wadekila jinyagati. Allah agamat ulaika alladhina sadaku. Wa ulaika humul mutakun. Ama tumanyo bala wabajja. Niba ingira makanisa. Niba ingira mizikiti. Niba miranga. Olabanga abazo kusara. Bonaba ziba ingide mizikiti. Bali nyanyo niba genze maka. Allah agambi tukatwala nganti bonamu anatu wakiriza. Avula wunasi wakiriza. Nari na janga atema atimamu ayeyo. Walakina albirra mani amana billa. Awako mieo. Ya uzika agamba. Allah tabaraka wa taala. Ulaika aladhina swadaku. Awane wakiliza abana madala. Wa ulaika humuli mutakon. Awane wainokutia katonda. Nasawa katonda. Umma yange ibiriwamu. Ngatechi ankaranyi. Okwira nga yeyuzamu. Famana aniha. Allah wanginachi njima. Famana aniha Allah wangi na chinyima na tachimpa. Chovola bantu chali sambala sambala. Banobali yeno, banobali yeno. Mumbela yona temugenda kuatagana. Chombaka chiavagamba sallallahu alaihi wasallama. Kumuna fumrunja atuliza. Kumeonga chana muna nakamuze mukagafama. Bosoga royo na bichavaga muhadisi ndala. Yaleta hadisi limwe bintu ya minundi esatu. Niyo mbaka ya gamba, na gamba tinu, iftalakat liyahud, ila ihida wa thabuina firqa, gamba nti awa yahud, baya ukanebi inja ansamu mchimu, panaswala ansamu bibi, niyo mbaka ya gamba tinu, sala salama, na gamba nti, wataftalaku ummati, Gamat umma yangi genda kwa ukanamu ala thalathin wa sabuina mila genda kwa ukanamu ibinjansavu mchimu. Umma yangi genda kwa ukanamu ibinjansavu mchimu. Nia gamba kulluhumu finnar. Bionne ibinjansavu mchimu na binagamba bionnabia mulilo. Ogenda bala banga bakola na gama na ye bionne bibinje biola babia muliro. Na gama tila millata wahida. Okuja kechibinje echi. Ila millata wahida. Echibinje chimucho ka. Chichigendo kuingira ejana. Karu. Basaba chaba iti yako na binga nyonyole bigambe ebyo. Chaba iti yako basaba mbaka sasala manamu gamba. Mani hiya ya Rasulallah. Bibaliwa wangi. Wangi gumbaka wa Allah. Nabi ndamu na mugamba. Kala ma ana alaihi. Ya mugamba atia. Ma ana alaihi wa ashabi. Chikama anti mchiminje icho. Echigendo kuona mwana watu bibo. Ma ana ali. Abagendo kubeera ku kyendi. Abagendo kufayo bafumintirize. Bawulirenti nabbi yagamba. Badukeza ambwa okubeera nga bakolecho nabbi kyagamba. Wa ashabi.
ilo jabbala ba

gara kuchera manaka mwaze mkagafa mabusoga royo program tawa eyo kumpine wala mwebale kutuwa gara mwebale tuliriza botuni ya hadithi eyo eyo ngero kuoleka ntimuli imo kubebi wobe kuna kule nkomero wakati mkube iranga omuntu abadde akola omuntu abadde afayo nga akola oyinzo kola yonabi okoze nga golabanga gwabikola na yobi kole dekumula mwachi. Allah ya gamba tabala kwa taala. Na gamba ntuwa kadimuna. Ilama amiru mini amal. Faja'anahu habaan manfura. Bagenda kujia. Wakadimuna. Tugenda bali sembeleza. Biba kule mbezo kube iranga bakola. Nemi kono jabwe. Biba kule mbezo kube iranga bakola. Allah genda biku anjuliza. Waja'anahu habaan manfura. Bifumuke biringa pamba lwachi wabikola tebiriko mila ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wadibyokolanga Allah sibya kwetaza kola katonda bya kwetaza abange kirifuna mu hadisi ne chokubiri nuru yarwa munyindo buli yakola byakola toyina gwo bikolera buli byokola byo nabyokola bigenda kubera bibyo pako nakulogendo kumusinka na Allah onakulogendo kusinka na katonda lagani. Abagama mtujia kuwele chinu chimu. Bola bote tujia kwa ukana. Na abagama ntuwa atasimu. Abasuma ayeyo. Abali mkambi jibalimu. Osingana lobuta kwa atagana. Obuta kwa atagana bujia kuwele au. Bujia kuwele ulikeri ya abantu. Bujia kuangala musimuno. Ebanga liyo na. Obuta kwa atagana. Wakatiwa ni mchala au. Obuta kwa atagana. Wakatiwa na abana bo. Ojia gendo vyo ulika musimuno. Kwa nabia gama na chisaba katonda. Fama na aniha na chinyima. Allah yegoma nyi. Chivola bantu osingana muzadde. Ngabana simi kwano je. Osingana abana. Muzadawe simi kwano guabwe. Osingana bakastoma. Ngatiba kwa gala. Mbira zuna. Temugenda kubeira anti. Mubeira chechimu. Wajja kubao okutagala muko. Na yokutagala uko onywe ranga. Onywe chigendo kunyweza kutagala uko. Tunulida Allah ya wanga azati umbaka sallallahu alaihi wasallama era baswahaba ba wanga labatia anategere byo agenda kuwangula obulambu n'obwensi awangule n'engule y'enkomerero kuchinana mnana kamuze mukagafama busoga royo program tawa iyo kumpine wala tuberenga twegendereza mbye tukola chikulu chiri mbigamba bino. Tuwelewe gendeleza nyo mtambula za fe. Tuwelewe gendeleza nyo mkola za fe. Allah chasa bidua na viranga tachituwa de. Uwale ilo mtu yega no mwanawe. Mtu agenda kwega na java dalo za antimikwano je. Famana aniha. Allah na kolatia. Allah na chinyima. China na mwana kaumoze mkagafa mabusoga royo. Program tawa. Iyo kumpini wala. No mgongi Muhammad Chivumbi. Mwazuku wa chisolo. Tuwagala nyo wale kutuwagala. Mwale tuliza. Mwale kutamba na fi. Katono nyo wikati.

0: kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseko wano muludegere
1: Kale dachika ebola i15 akuwele sawa i12 edo kuncho kuona kuhulu alero mkago mlonji situka ojo kule omulimu ogutukeza wano kuongera kubiriza osobolo kubanga weno situka ojema iso kubanga okula wakule sente dijagasa iwe na familia yu atebu wakule sente abantubo na bajoku wabulonji kale chibacha mgasa ino wasambe chikunta wafu kamira kumavivi wasimo mutonzi ila wa musaba akutere omukisamulu na kusobolo kubanga okola mbere kutambulire maridadi sana katuje ewa Ivan Kiyemba mu district ye Bugweri atukobere ku nsonga edhiri mu district ye Bugweri eyo. Yes bwana Ivan Kiyemba wasuzoti ya sebo
2: asuzabulo
1: njeru yeyo njeru yeyo
2: ntulio
1: muli mutia ye
2: nesibushkarebulo nji kwa tisaidi yeyo.
3: Netu zirabu zibu, tulistede.
2: Mugagati hawa na abe ruka.
3: Abe ruka wa zirabu zibu walikuwe gandisa kubwa isente we.
2: Batiki tulimenti yoba kova.
3: Hii.
2: Kusinza kugeje nisi direct commission.
3: Yesebo.
2: Tulijako zesa. Zile galame na tutikila ngana kwa galama kaile galeri ya katabu kalaka ijenga. Nikuwe duzamu wa abantu wa abata ya kuvao mzali na zipeja kuzibuga ulonda
3: hekitegeza aliwa ame inagaliwo
2: anti esu commission weba angana ame inagago kala amaka irengo
4: agaba national register
2: sabu timpera nikuwe wandi sabu yaka Uwele wana banga, olimu zale wakutale kumeshalo sikuidi, nga yituwe wandisa, nga tuwe wandisa. Zada kukuikiriza kulo, nda, nga yuwe, nga yuwe, mkati wali, nga yuwe wakuidi kwa zale wakutale yu. Ayu wana boza mwurejesta ya yuwe ba wandisa. Tuli ija kulo, nda.
3: Okwe gandisa njana chinjana andaga muntu, njana balu wa yero si, njaz mzenka.
2: Olimia ntipijana andaga muntu.
3: Bwemba nzira.
2: Eratevula, osikolo kutenika voters card ili wibatu wangabu leo ilanka lukwe first year na vizina vizina kwa vizina.
4: Ateba kubi, tivali gobele labi ya mwuri national register.
3: Yesebo nga tuje iganga.
2: Mubantua bali ya wabanga baijingo ili muzale waku chaloko. Yama osikolo kukereza ili wakaba kili muzale waku no baku wandisa.
3: Njibi, wafuna kwa mukisa gajia yoko, iba gandikiza.
2: Nafunye mkisa na ajia kuku.
3: Bibi uzo chibibate robu uzao. Gabali kuandisa. Leba tupuzanga mu population census. Olina epe yede nge ite imeka. Uloza na kuchidoko samu kwa oli eche igulo.
2: Uba kwa lini inaga mtu. Iwe takisa kukuza bibi uzo.
3: Hei.
2: Uwa uwe mwene ya kupula kubiali kuenda.
3: Ya kuili zana ga mtu ya. Ya
2: kuili zana ga mtu ya. Atika vijina mwene mwuko vizibu wabundi. Bakoba nti kusimiza kwa atale vyo kulu ndesa aliku koba nti ibuonaba kuzuza mulukalalo nivuga naba angatia manaliku yendo kuhuwa kwa iti kuhuwa kwa iti kuhuwa
3: Atenga bakoba nti hatu kano kuba mulukalalo ngote kukuba ngolimwe tefutefu kuba kukachika kecha alo Kale tu soko tukubele Aivani
2: Ngamari zao
1: Networka yeti nunji
2: Kuguma nti ya mwani wana amalu kumulonda abandu kaja kuti ya mao
3: yes
2: ya andulo lusiko wakati ozwe isi nono kasi wakaba veja wakaba kia utu mudemi nalindi yobo olete wakatoka kabantu mwani voice wangi
1: mgatiba muenda
2: kasaba takaba de wati uyobe kwa ufu nalindi waka baba naikiza wati uyatu ukana
3: ati defense ni
2: oye zola za defense ayenga defense na singa kui vambu zida avantu oye zola za defense ingani na avunia avunia baka avene kubiyalo
1: na singa kuenda baka avene
2: neka tuja iganga
3: yeso tuja iganga kubanira
2: kodingo ina chubuza kuku kwao
3: abenda like
2: ba iganga hao
3: yeso
2: abata kaba uune huune rumbo fistanira
3: ngabajiranga chi
2: nga bali kujiranga nti nile kunila yao wako utuse yao wandiza bulu njinga geti ndi kule kakuwa katepe kakuwa wako benson kakubuza ono nienda to mtu olenda kwewa nsati wewa andisa kastia nsonga yeba yako nga ono nienda to mtu nga tiwa jifuna bajiku wakubwelele aye kastio kubo uti ndije kwewa andisa
3: otio
2: wakustokeza kuna uko ba nsa we nifuwa mdi wa ilewo ayo liba na kumobili mane kumbali kule ya olete fomu yo olete fomu kulu yukule alawali mobili mane oi eno wakama tijungule mobili mane ayy ujia mobili mane wanune fomu oi deno ulutuka yo uwa mobili mane chako ba fomu yi fomu eno yanku mibili na kuiti na kuelisa kuba ati ya lukumi
3: otio
2: era kote kote suru kumiyo leka awo mwame kumiyo hivyo leka awo mwame kumiyo leka awo mwame leka awo ya kuwe fuo mwame mewa asala wa avakunu mwela yele baku idukizamu wabawo idizamu ayate wabato idiku idizamu ila usoko ati ya yole haku idukize mwetu kwenye akubu zati otambu ilo otia
3: kubako zibanira
2: kubako zibanira
3: efo mwede kitongo lecha anile kitongo lecha government oda e. Oda galana ga mobile man atatekeirwa kubanado bwomala okujifuna okumukozi wanira asasulwa wakayi wano omusasula okuidukizamu
2: yesebo sebo kimpira nuna kuolwa idu bagirumbye agasa dabe ronze ronze mawa kasi katulumbe
3: basa daba kumpi ya oba vile vitu ndubianda ulu
2: mwetu ndumwe nomu mwe ganga mwe nomu sabu chimpele ano atuwala nile yu ya kovi hati obuzi musina bubulibulala olu iso jokuwa gana kama sana nga tusibezo lupapula lulala nga yokuko la photocopy nzira ne jenso nga luwa chitu kubo musu chiaje wala temo uko olu kumi obo ya kumia yu ya kune photocopy au tuakoleste photo ola kule muka photocopy ayi nzobe nga ina uya kula muka photocopy nga wamugo stentedo akole ba photocopy azeyo aile eno aye ngateka vile uobala mwese nte debali kati photocopy ya kumye vitindi wawo nongo yiku mpulida hao
3: yeso photocopy ya bibili chikumi
2: mpo photocopy ya bibili chikumi mba topla dijini nga kwa isa tukuina kwa isa mtu wakusawa kikobo jia mwongo mwili kite geza nti atu wala nila yaba nga vyari kukena nena aba kiti magana nga kubaba wesi soro pa mpapula nga tiwele nga pasenda akola photocopy si omuntu mkobo gemolipa pula luno oji okole photocopy mutawuni uwa hiri onde tenoru wange kujuze mululuo nolwe kufra bulu njao
3: ndi kutegela
2: ni omuntu ya ndibayreti abata kacheba ayenze akukuba galu papula antiru luno jia mutawuni okole photocopy omuntu mwe na aji oba akola photocopy muna nabama kumiasatu mwe na ajia ndakole oba kwa lalu wali kuenda mwe na ajia kole amalo kukula photocopy avweyo aile eno
3: akuikiza origino wo
2: akuikiza origino wo aye chibali chibali chasinze kuba vila kwa mali balumbe office niye chio kuba kubati ntokula diwe ilewo aye mwje wale kumobero mane mwje kumobero mane asikasule yanku mibili mee mare mutie mpele anubali kuba mwje wa mobero mane adito ulawa
3: hata kwa la munira
2: au nesonga ya vile kukulumba office ya yenonore ya kubati ati ifetu watu wesise kwa mwedo atuala amina ya kubati watu wesise form ayo yenga tulikuenda amutu ya jika tumazo kuigizamu suno kumusindika walo la inado amuwe mfu mwede hivyo oboru kumiyolo akule kwa photocopy atati ayo ya mazi ya kubati iti ya buruna kwa ya nga mwantu wavuli de weiti wamu iti haba ni hbmkele za yoku kwa mwalala akubati chabulido ayo mwana kata kabe ni bakubati wali chiko ndesa buruna ku
3: eee
2: jo lete njale mwabe wano chilete ayo mwena akubati wali chiko ndesa buruna kwa ayo bakubati kwa ulu isi njibadi wewa wangu buruna kwa ulu ya akubati yo kole photocopy
3: okay
2: sabu chinsano ida owane ya funio kutuliana na bako zaba kolao aya ya sinze kuwa wa mobile money kuba yola sinze kutakuli saino nga benda bajiba musiba musifa mutole kule bamwize ku
1: yeso
2: so abani labai gangao betereze
3: nkali
2: aba takabaka lino kungu
3: nkali
2: kwenda bara disi bataniko kutanikira abo banone ntize ku nsonga yulwaki kabiri form primer niyo nakumba li abantu babo yabaje nakumba na
1: tokijien
2: ateko kuba nebi kwe
1: nkali toyanziza
2: Nisi za kalondo zono muzingire zingire kuwano.
1: Yesebo.
2: Oluwa kastera. Muna dadao ya izemu. Dadao ya izemu.
3: Aliwa.
2: Dadao ya izemu. Dadao wa chama ni governor. Chama nilo C5 wa Bugwe. Ya izemu kabiri ya gavira. Kama sumero aka wa abando. Kanuka na ata private.
1: Mwami Amidu. Dr. Amidu.
2: Amidu chimaka ya kubi hati chili kuenda kutegera kabili mubazele mbo umu anaba mbobi umu anasoka amenga kwa kabu uji wale alimprezibeti yei asoka amenga ku saida kule tanga yenga atandise kunetilo vivili
3: aya aligawa paka kumasomera aga semba yo ba aligawira kugalimu mutawu ni deidudi yao usemba tia amane na amane
1: oyajabu ni sabu gweri yo na
2: yoda muna umusa adono ya kule chiki chino nga mazo chesetinga ya ida mkule mbeze nga mazo chesetinga mpo gula mde siya lonze nga iweka stay sumo riba nga li stay weka kuna uwekwe kila mubiale yunga ni nga na uwekwe kila mubiale yunga ni wako ne emoto kaya polisi kaya idaka wako baba na tikulumuke yena ya alumukira namu kumeroka sali vanga li stay license tiburu unji igo muso lugwa government igo muso na wede mgovernment paliwe ilenga dumo yo kilo vivili muli sona ya liye kilo vivili tiba nabe judi pere ntiba asanuka lady agnes busemba kiva asanuka yenu sunkutu ba asanuka new modo naka weza oba asanuike senti judi ba asanuka mbali mbali yedi yevidesa yotuka kwa vedi tisha nga bali kusanuka busanuka kasa hindi kile wichele yali ya kawa ya gavira mga government
3: okay
2: kumu timpere anela elari kukubati Ewechi muwechi byedili kuira kutuli kukola moko era wabwerere.
3: Nkalira
2: kugoba mwana atafwa moko.
3: Nkale toyanza wana Ivan.
2: Yekiriza kalondozi wange muzingire zingire kuwanaye ngabantu abe kukova beruka abo bana mukirira te batwendele batuulire. Sakabisewo kukwebisa nejo kubatumbwire.
1: Kale toyanziza.
2: Akume.
1: Kale nensonga edili mu district ya Igangeyo, waliwe ensambe ko bantu embuzi wogisiba werira. Government ya vayu niente kateka dinonti dabwerele. Maiche ina mizanti oluisi muna Uganda asoka kutamme male yafu.
4: Hey, kusoka kubisa onsambo. Andi chino tichiri ganga onka.
1: Yes.
4: Buli bakola munida.
1: Ida wano.
4: Buli bakola munida.
3: Batundere.
4: Nota ja mkwe wandisa kwa chikungo kwa abona.
1: Yes.
4: No idoruvanuma formu baji kuguza. Oyenda toye.
3: Ono ruge ruafo gela luachibi. Omwembe zibagiswa gerira lugero lwachibi omuntu
4: omutegeka ana kitu fatere mbuzi bagisiba
1: gerira zaidi
4: mumbera ya bulindo kubera wogisiba kumugwanga gukomao ere ebo obegeri
1: olibona wana mu Uganda buti wetuli speed kwetu tambulira omuntu yenaye na kasaba mtaka ku office ebyo kukolera abantu asoka ya bita kumbali
4: ni yasoka ya
1: yasoka ya loza ndiziza ntede natam exoka abantu banofu

Oriote ye mukagwe mugonza ajikumire kwe yisi bantu chabazinga wabusuga china namnana katonize mukaga busoga royo fama gandi bulungi kumoyo agesa wendala ye chancho ina kwedomo ezidi wezimwenda edomo ezogwo musanvu mwaka gwa 2022 namukaga ndiyo muva bugweri ya siri Ashrafu Waman Ramin okuwomesa gwo kunchoncho kuno choka mva kuba ku muzinda alonga embera eyo mwana yajira maiso okusobezibwa kwe kwawo choka isaderio liamalikiririza nga lijira maiso kumuita ili kusatiza abakulembeze n'abantu ababulido leka ntandike na gwo mubulambalamba era oga kutusa ku akasira kabuti genta ndi sinago echanchi eriyoru na kuruwa lero na galite gezanti abakungu n'ebitongole ebikumidde mbo okuvwa ku district yeye bwikwe baba leba bakainente katekedde okunonenkereza ku musaada kalina nalira kalitemo eyajira maiso okuvwa mu mbeera yajja maiso okuwamba akaana akato ak'emyaka 14 mu mbeera y'okasobya kukyoka olumalirira ng'ono musaada yajira maiso okubanga akaita enkoleka eyonenkiririza abangi owifaga winda okuvwa ku bitontundu binakakaisa radio yeisi bantu kyabazinga nti omwana ono yawambibwa olunaku olwa Sunday olwasaasira eyaga nga tugimali ezasaasira nga tugitandikiriza kyokka mu mbeera eyo okuwambibwa mu kibira nibei n'abandi baataakwako kulatondeka inuma eisaderio lyamusobyaku lyamalikiririza nga limusaanizaawo olumalirira lw'ensonga eyo omusaada alikubibwa okubanga amanyibwa ku erina lya mambo w'emyaka 38 edobukulu nga yendo olunaku olw'eiguro abataka ku kyalo ekimanyibwa ku nga ekyekonko a ekyagaanibwa mu munisipaali ey'enjiru mu disitulikiti y'ebuyiki yeena bavuire mu mbeera bamukuba okwikikana nga yeena bavuye agire maiso okuva mulamu obw'ensi omuwala kampegaana omugenzi yasobezebwaku n'amatovu Debora poliisi ekuba nti etandise okunoonenkereza ku nfa ye kyokka isaderio lyakanawala lyajja maiso okuja eri abaziira abomuwala oyo nga lirikwetaaga obukeire busatu bulambire olw'onini lijje maiso obulagirira endole y'omuwala oyo yeri akasira kampegaano abataka abyekozeemu omulimu wakati mu kunoonenkereza ensonga bazwire endole y'omwana oyo nga yajja maiso okusuulibwa mu kibira mu mbeera ey'okuzingibwazingibwa mu nkola etiisa owifaga gira bulungi ku nsonga eno era batuyinongwire bulungi ebisingawo owaife amatu abeera ku nkumula mu nkola eyeyitemu erikajja maiso okweraliikiriza abangi owaife atuusewo bingi byavuufuna eri abantu ababulido n'abakulembeza ab'ekitundu nga piriisi yo ogwayo ekajja mu maiso ogukolaku ogw'ensonga edda okunoonenkereza amaloboozi ku nsonga ebyuma byabangereza bidda kubanga bigatuwa bulungi nga bikajja mu maiso okwetereza obukalamu tuyidda kuliyiriranga ebyo ng'ate obiiziza ku kumbali y'eisentebe ow'eigoloza eryena kalama wali mu disitulikiti y'eiganga omwami kawanguzi Hamidu Salongo ava kuvaayo yafalasira abanaka zaire n'okutuntuntu guno yalaba kulembeze abali kwetaaga ebifo ebyokwesimbawo mu nteekateekeddwa okulonda kuno okujja mu maiso okweyala enkola y'okulisa obwana mu nkola y'okulwenda obululu obukali

0: kukuta sumuanga Uganda dala abana abato abachala bali mbuto zama ntaba ino uwade kubwalo uwolu kongoba labenga atuwa genyo msujia buwensidi kwa msujia buwensidi kutu koze seza nyo nga Uganda edale buvuma kubango mbude mungi umutu warwala ajia kuduwa alizo hee mbude uwo nabuna bajia kuduwa alizo vale semuana kwa mchala uwa mtu mulala yani kukoze seza okole ebintu ebirala ebivaamu akasente ak'omunsawo
1: ebyonga ato biziza kugomba lipaka yebuli eno poliisi okuvaako mu bitundutundu ebya disitulikiti eyebuyikwewala enjeru etandise okujja mu maiso okubuulikiririza obulungi ku nsonga eyendita ey'omusaada ow'emyaka 38 ed'obukulu ng'ono abataka ba 20 mu maiso baamumiza omusu olw'ensonga y'okuteeberezebwa okuba einuma w'okujja mu maiso okuwuya kyokka yasobya ku mwana ow'emyaka 14 olumalirira yamutoola mu bulamu obw'ensi ono omugenzi akasira kampegaano wangazi kucharu chireche konko a echa gani buwa municipal yenjiru mdistrikti ewe nga chukupe wukubwa nguna kuruwa sande nga tutandika bunu njisa sireno omua anoyo ama ni wako ili alia nama tovu debura ya buzibu gawo uyali ajire maiso kuwerele kumuchibira mkutu ntundrogweyo chokabe ine biali nababandi baaja maiso kurumuka omua anoyo chukupe wukubwa ngaja maiso soko omukuzisa oruni okumalirizo wukubwa nga amuita ya bieka dieka bazile mumbele yokuwa sabi sente ubuka ilobu satoroni sobole okubalagirira endoli y'omwana waabwe embeera eno ereseewo okusaatira nga tuva kugerezgania ku n'abantu ababulidde okuva mu gutuntundu ogweyo nga kyokka batuloodeire bulungi ensonga eyendita ey'omwana ono poliisi yetandise okubanga ebuulikiririzaako ebisinga ku mboozi eno n'enfa ey'omwana ekajja maiso okulumya okujja maiso okubanga ekolebwako okunoonekereza n'abakungu ab'ebyokwerinda owe ifatu seyo avwa kwogerezgania ku n'abaayo
2: nze Karen Gerard musomesa wakulu wa primary school eno wakisi mu Njeru municipality kiteberezebwa nti omuzadde ono ku Sande yali asindisa abaana bano okugenda okumuyambako okuwerera enku wewaawo gye baagenda mu kibira ng'eriyo abasajja abali strange omu ku musajja n'agoba abaana abo abaana baali bana abaana bagugera nti omusajja ono yakwatako omu bana basatu ne bamutolokako era kiteberezebwa nti omusajja ono weyakwata ono omuwala n'amatovu Debora n'amukozesa omwana yakosebwa ne n'abaana n'afuluma kati lwakuba omusajja ono yakola ekikolwa ekyo mutuuze we ku kitundu ate abantu bamumanyi oli obwana obwadduka nga naye akimanyi bujja mu lipootinga kye yakola kwe kusanyawo obulamu bw'omwana yamusala n'amusalako obulago
1: abataka batandika obulungi okubagana n'ensiko okunoonya obulungi omwana oyo endole ye era nga omwami Kalenzi atuyinongoyera obulungi watya oba yaggaino omwana ono mu mbeera embi eyino nga yeyitiibwa yazingabazinga mu bigoye kyokka omusaba oyo abataka ekyaviireku okuba nga baswakira bamwita yeena yava mulamu bwensi tuviire mu bitundu bino nga poliisi etandise okubuulikiririza ebisingawo nga Kalenzi mwene bw'oyinongola
2: bazadde babadde bafuba nnyo okulaba nti banoonyereza omwana waabwe wawaali ekitundu kyekolamu omulimu abazadde abatuuze b'ekitundu kyekonko okuva ku Sande babadde batambula mu bifo ebyenjawulo nga banoonya omwana waabwe yabulira wa bagenze mu Mabira Forest banoonyeza ebikajjo byetwetolodde ebikajjo bya meta bagenze buli wamu nga bafuba okulaba nti balaba omwana waabwe bagenze okuzuula omusajja oyo ate yakikola ng'alina jambiya ezabali abaana abadduka abasatu ne kiteeberezebwa okuba nti yooyo yakola ekikolwa ekyo so abantu ne bamugoba n'addukira mu kikajjo kye bakoze abatuuze kwe kukuma omuliro ku kikajjo n'alaba nti agenda fira mu kikajjo n'addukayo n'ajja wabweru awo ne bamukwata n'abagamba nti mundekete munzita kamba twale w'omwana wa mwali naye n'abagamba nti naye ekyembi nkyayinza okubasimulamu bamutwala okutukakana nga balaze omwana waali naye nga bambi yamuzinga mu kibranket yasooka muzingira mu ssuuka namuzingira mu kibranketi nga kitufu omwana muki mufu abatuuze ne bafuna obusungu naye ne bamusanyawo poliisi egenze okujja ng'ekikolwa ekifaanagana w'ekityo amaze okikola
1: kibiino niwembakira omuzindala akaseera kampegaano ng'omuliro ogufuusa omuliro okuvaako mu bitundutundu ebyeyisaza eri ekyabazinga eri ebukooli mu disitulikiti enamayingo guli kusaatiza abakulembeze n'abantu ababulido ng'eriyo obusiisiro bwaseinewo olunaku olw'eigulaawo okumalikiriza ng'amaka g'omwami Ojambo Boniface Kampirano mpawayinza kuba ng'awagikuluba owe ifaatuse ku kyalo ekimanyibwaku nga nawerere amami emamineere kyaganwa muluka ogw'eddohwe mu yesigombolola eri eriye bohemba mu district yeno ayogerezwe nya kunaba tyamye bamwino ngulubulunji ku nsonge eno biki byabeirewo akasira kampigano ngo busisira bwafuso bulunji eivu owifem afa kugerezwa nya nabayo bena bakulembeze nabantu abakoseyibwa bali kuboroga bali kweta agubu yambi okuva ku eri abakungu abagembwa ku nsonge eyo
3: kanga wa nyumba yange ya haira mabindu byose mokonya omunyambeho ebindu byose mingi okubala byose mingi byose bire na milioni nga munane ne sitondo nimbare ne sende jiri remo byose ne ndebindu byene bire mingi byose bala milioni munane ne sitondo
4: kale tayi kuri sabwani bara usaba government ati bibatibe mutube ho bukonyi bakulembeze beto mutube ho bukonyi bye mupi kuli bubi kubena abana badatu
5: kutu anatudongera otugidi situ ngala kutasa wene somoroni kuhamba bali mulwanyi aizindu tsoma ukata eme
1: tubalise nga bakunkumayiri wakati n'obwana obusatu nga mpawe bayinza kuwaga haluba n'ekyokulyanga wazira ebachikadi weze 12 degene sawa yino ey'okusatu eya mali agw'okunkyonkyondikiriza agaba tigonga zingire zingire kwawo afunvuwe yino empologoma y'obwana ayise bantu kyabazingawo ekyalo kino ekya busoga ayi katonda akunkumire wena bayo bulungi tuyibba kusisinkana akaseera katonda kanaaba ngaikiriza bya mizano bituuse obulungi nga ntwirewo ekirango kyebba kuba kirala chunka wa bulungi.
6: Ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Ndikirizo kula msaku iranga nkuidukiza nti ekitongole echa Planet German Solar Limited baganibwa eiganga wali inuma wa CPS obuweereza bwawe n'obukasinzo okubinga embeere y'obwavu bugemagana bulungi n'omubala gwa gavumenti eiganga ati n'omubala gwaisi bantu kyabazinga batusa batu lempangazi batusa sola batusa ati ni free jedda ife eda abasuubuzi nedda awaka munkola ng'eyo kunkola ya kibanda mpola ng'osasula akasente kasole sole wabanga oboli yao weiriza bulungi fridge sola oba battery mpangazi garanti ya myaka miaka ebiri garanti bakuwera kwa bakugu batambuza bakutokiza wowetazi bakula weyalinge kubwerere mumbera ngeyo oida bafuna kunambi yisimu oba buzie kwebisingao 0 7 7 7 3 4 5 8 oba 0 7 0 8 2 8 2 oba WhatsApp number ya 0 7 5 9 5 9 5 oba tegere bisinga kunte katika bya mizano bituse otegere bulungi ente katika edvwa mu bitundu ebyendawulo otava ku radio ya isebantu.
7: Oye gali ofumba, ha? Ofumbi lwali, enkobera, lirwoli, vivi.
8: Kojo wanga, alimubulumi, alekera hongafu ni obulumi mwivivi.
7: Oida tuwala li obula mungechi gasa, oida kumpulira li, oida li.
8: Aya hao katitasubula kulekera hao, aina dragon mwivivi.
7: Dragon bam, akola manguino.
8: Tienda dragon, timuendera kuilala.
7: Dragon, akola mango singo obulumi. Aliyo, nga Dragon Balm Solid ni Dragon Balm Liquid.
9: Mwana wangu oliyo.
10: Mzee indie nechibuga chiritu kamula. Kodie yo.
9: Tuwena tulie na yembera tinkanamu. Omugongo kundu minida. Ate vikile vituke chile na biazimba. Meni ya magumba wawulina mwenga gabuaka bubuake.
10: Mzee, oterali ikirira, ndiku idira na idagala. Infla Liquid, idagala ilu njino na daleri imwe. Abalumu omugongo, abazimbe bigere, abasana lala, abalumu amagumba, abalumu eningo, emizi sanga jikuru makuota no mubiri. E idagala linelia Infla Liquid, lidanda babulu njino endwa iredo. Mti walienze, otamanga manga, idawa na mchibu geche idindo, noni pharmacy, yebeta White Star, niyebeta Alkabiru, neyalid care, kutoto, ate iganga, jaku pharmacy, ya biyaku wawo, ewa haji umalu. Ate kalido, jaku Sanyu Pharmacy, Ekamuli, Jaku Zailo Pharmacy, Kupolisi. Osobola n'okukuba namba dino, okumane bisingawo. Not msambu mwana msambu, itan mwenda not, not mwenda not. Niku not msambu itan mukaga, mukaga itanu ina, mukaga ibiri noti. Infla Liquid, likolebwa, aba Infla Uganda, eranga liaka kasibwa, Uganda National Drug Authority.
11: Okero wa ibo mponi. Okero wa ebembo nye.
12: Okero, chichie chikusanyu si zobu genkani dao.
11: Ekipanda chicho wa somere.
12: Ugamba chine cha Crystal Shoppers. Bariku nizamro.
13: Uoka.
12: Dubova kunga bisenda ango kilira liye duke ridakao. Pakutusa ako karonda webirabo. Gamba ngebi ya birthday, ebi ya baby showers, ebi ya mbaga, ebi ya kwanjula, ebi ya mikuano. Naba malilizo kusoma. Batunda jewelry. Biite ebi ya kwetu na biyabachara. Omuli necklaces, earrings, makeup items. Ensawo nobu sawo biyabachara. Nengo ye zawezo munda. Kusane nightwear. Parina nebisa njisiwa biyabana. Gaiba igiri kusoma omuli laptops ne tabs tane byonna abana bakazali babyebetaaga ga pampers obusuka obugatto poti nezi walkers balese bikozesebwa byonna ku mikolo nga certificates ezokwanjula eza Buganda ne za Busoga ebitimbisibwa ribbons balloons ebimuli nebirala bingi okumanya ebisingawo bakubire ku 0775 05 53 oba 0703 24 08.
14: Waiswa akapapula kakwegezi za msizoni yeno. Kansoke mboni. Oko zesa kampuni cha ya betting. Waiswa. Ebintu ebindi mwebu zanga ku. Ochindi nganze buchane yunga kubetika. Esente mba ile ndola biyole. Atemu wawili kapu eno. Chintambuli ile buru njino. Butisoko mboni. Ochindi ngosobolo kubetinga kugole jo kuilamu kutebebua. Oba kona. Nabi njebili kukatale. Nadalu mpira nga gulitambula. Choinzo kweta live in play. Kubetika. Bakuwa odds and savu. Atenga. Niyo ibanga bivaili tibili tambula buru nji. Ondinga mboni cash out. Watu laya kasenteko. Ngo mpira gukatambula. Nolwe chowena. Osobolo kwe yunga ku. Ngo bita kuchiba anda chaiwe. www.betika.ug. Weno tandiko kulia Masavu World Cup weno. Osumula webuzaku. Ngobita. Kunote ibiri noti noti. Munana musamvu. Ibiri munana. Noti noti. Eya Airtel. Oba. Kunote isatu ibiri mukaga. Isatu noti noti. Munana noti noti. Ngeo ye MTN.

0: Nifo tukuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. What's all the stress? Nifo tusetinga pesa.
1: Tela leva yegera kwi.
0: Kumani mfeba abongo.
2: Gandhi urunji muitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa man Ramin
3: nzo msano tubai magodi fregali mulo isebantu kia bazinga
4: nzo mzira nchuma Rita Nalukumabu
5: ogaba sumira sumurara ndo mzira nyange Yosef Tenyo Kagaroja
6: ebye misano
7: wabasambi ya batabangamu omusambi kweta Al Hassan Baba onomirifida asambira mutimu ya Romani yewe bajeta stu wa Bucharest eranga nikudimu ku New Faces MPA keritsoba irokuba ngatende ngiramu mwakago mulunchi awuliriza
8: songa za maka
9: akobye mbubaba wali yati acho taidi ya jamaa na idijali nze akobye ntija blatidia aye aye itaka bino mama ngatabyogeire ku nze nja kusibagana naye
10: nze akusibagana nani
11: amawulire gaba serebu naga famosi yona
12: ever heard
11: yona

0: Tie Mayuge, Mubonya East Constituency, abauliza baife abalonji, omwami ono wa miaka 26 ngowe kitibwa mukuweleza mukifani awoli kumubona bamweta Matete Sekuku nga ono bamutemye ku omukono doza gwagwa wale abauliza baife abalonji eranga amutemye ku omukono omusado ono muzeyi wa miaka 48 tosobana kukikiriza bamweta Hirisa Fred atera kuwangalira matovu awo atina kuwangalira era nabiwero yeneyo era nga omusaada omulimo gwono omusaada ono atemye mubadi era kikobebwa nti atekwa n'okuboneka nti akoleisa byakolesa bine okumukubaada yatema ku musaada ono ow'emyaka 26 obukulu omuwuliza ife omulungi ono bamwagaana ng'ali kuiba duuma w'abeene ku mu nnimiro ya muzeeyi Fred ono abawuliza ife abalungi mbategeeza nti ematovu awo wabaire wolumbe nga kubugade sako kitebereza nti ono oluvuire kulumbe yaja mu nnimiro ya bene kumbe muzeeyi abaire nga ajja maiso okuboneka nti ennimiro ye agikuuma nga abantu bangi abajja maiso okuboneka nti bamwiba emere yenkani duuma taku n'emere eyindi ye bamutemye omukono gwagwa wale omusaada ono gye batemye ku Fred ekikungamya enaku mwana muto ene wa myaka 26 era okwisipatala eri ekigandaalo alia wana kuseka kwegamba azaku kunambira yona abantu bamubuza nti wache chiche chikutusisa kwecho akobambu indala neri kumutusa awo kati ono bazula batya nti je batemye ku omukono bajire maiso nga banonenkereza omusayi kuba bagaine wo omukono banonenkereza omusayi paka yebamwa gaine munumba nga ali omwo omusayi gwenda na kumuwamu bamutwala mwispata ale kigandalo era wemvo kuweleza ka video ako wekitibwa nga ndi kuvanga yo aya amalobozi nga abataka bomba funye okusinzira kumbere jama okuboneka nti eritambula mu igolo za eriyebuka booli owekitiibwa n'amawulire amabi agali mu district eye Mayuge okutwaliza awamu ng'omuvubuka ono w'emyaka 26 bamutemyeku omukono ndowooza abaluza baife abalungi n'ali mu studio ada kusigira ku ekifaananyi nga wenva okuweereza ali ku isipata lire ekigandaalo era ng'ali kweriira sikonzi n'amaadi ng'ali na kuseka aye nga taidi nti obulemu bwagire maiso ng'akola atya afunye obw'amaani aye ng'ensonga ya bwibi atemye amaze yalumukawo muzeeyi ono era polisi ekujama isonga eri kumunonenkereza wachi atemye omuntu ono abawuliza abalungi mukulu wange bwana Ashraf
1: kale sekandi
0: bwana Ashraf
1: omukulu
0: wanama ulira gandi kantuse ku bantu baifwe abe Mayuge wali wa mufubuka owe miaka abinesa tuwendo gira mbonda town council mu district ye Mayuge mufubuka one na vaku etuga nga agansonga ngensonga jakoba nti okusira ku sentebe LC1 nga waliwo n'abatuuze ba Olwita Juma bavai bategeza nti omwana ono ekyembe ekisinze kuniga mu nganzo munamawulire nti abazaire be bagini lyanuwa nti omwana ono yademe okujja maiso okuboneka nti ayikiriza okuyingira edini lyaibwe era omwana ono wiyetugire abawuliza baife abalungi n'abazaire bali kuba ku masimu gaimwe nga gaziraku ebanga muli ku radio mutabani weimwe owekidada wendogerera nembuyaga edikaza engoye era nga akaali munumba muyetugire yetugisa yetugisa blouse eyamwani nakuba munumba muno yabeire ali mu yenka era police ekaali kujja maiso okuboneka nti ekizaabe nga ndabano okutolawo omulambo guno abaluza baife abalungi n'amawulire amabi agali from district ye Mayuge eno okutwaliza abamu aye abantu bekuumire ku radio eno ku 88 akatoneze mukaga radio busoga royo fama tuidaja amaiso okuboneka nti tubalondolera era nga tubategeeza ebitambula mu igwanga era polisi wenaatuukaawo eri gyakoba etya n'abazere banaatuukaawo kiki bajja bajja amaiso okuboneka nti baizaako aye ng'ebonda omwana waafuiriire ng'abazaire nga baajya mu lukuŋŋaano ye ng'omwana ali mu munumba yenka akoba nti abataka bakoba nti omwana ono obye kunimugaanina yakoba nti nkuba akabago mu mutwe ndiifu obuki obulumingano obulwaire obw'ekidala so bakagwa bagonzi mundikirize endiri mu studios nsigero mwana w'abantu sekandi Hassan Junior mu district eno eye Mayuge
1: kikambwe isuka yoife sekandi Hassan Junior e Mayuge mawulire ti malungi mu bitundu ndibye eyo nkwaniriza we bali kuwuliriza radio y'ekisibantu lata kyabazinga wa busoga 88 akatonezi mukaga fama program lutabaalo tutandise mu nkola efaanana ku ng'eyo nga tuteekeire okuba nga tubikutegeeza mu bwire bwabyo

0: Mubitundu ebya chigurwewe ifigangao. Mwispata leri ya iganga General Hospital mire na kavulao. Bwojaba chala ba mama ba ifuye bazali lao. E iganga. Birizamu amaziga. Tiba kubugira senti. Walio nebiraga. Nga senti bakubula. Waka na wala wasaba mama idio kuzala avuile waifuye. Avuile waifuye waifu mchalele. Ngori kuende sente omutuusa kubuweereza bwa government sokanga sente tomusabye mitwalo ebiri jogule jogule plaster sente ni njino operation ngori kujitana oli kutunda okutereza omuntu okubaga omuntu oli kutana kwispata lya government nga timusoire mumba sinikanga kumbali wale hayi wakanagala Mwali uliko la internship kuiru alirao. Aye intani. Munonekereze bulungi kumusomi uyu. Kubo ujo kwetegereza. Nga nakulembe ilaye nga baka mabe banabateji da kusaba senti. Na abadi mutuma. Iganga au. Yesi sabantu chaba zinga wabusoga. Dachika dindi buchika. Mbozi ya iganga. Nobu kubuzi obu ya iganga. Tuinzo utajimala. Na wali obulenzi obuyaye we nawo wajja mu bantu ababulido obuguze mu bantu ababulido obulenzi buliye igangao ewe ifawo ngova iganga okwideno ngoja kuchema yugao obuyumba buliyawo obuyaka wali wa baby bafere biyeta mainaga ga mwana wa president wa iwanga Yoweri Museveni balina account edenda rumaina agenda buli igangao Aba kulembeze baby, nibe ba kulembe la baby. Mulimu naba nazi. Kankufune kumzemvu wanu. Mwakuba dachi kadudi ndi buchika. District ya hindi, tulidoro na kuonudi insha Allah. Ente katika dikajoburu nji mumaiso, edoku manisa kunkola, yobu kenuzi, obu gubuze, obu ibi, obu kosisa abantu wababu lido. Echinu machilala chonke chisingo kunuma. Obu gubuze ngabanu. Amaloko sechalo. Na kutegeza kagambo kale. Ntibu amaloko li yanguzi. Ya kufira kuni wakuba ngofa. Oruo butamanabu. Eiba kurumbi. Ya kuwe mitu waleta anu wakuba munga loti. Ona lebeidi okuzika. Nga ino mutemo asano kusibira we nao kabisa. Kankufune nze mvewanu. Oleku radio ya isibantu chaba zinga wabusoga. Chinana na munana akatonezi mukaga Vosoga Royal Fama Yafesi ya kali iso liso Yetu sinzira kukuba nga tulondola Eko na district da Vosoga Walira maziga Echirie mayuge Echirie waifuwe kaliro Owo yabe waisu eka muli yao Boje waifuwe eruka Ena mutumba kansiriki Ena mayingu Ho tibenda na kugira abiyo Tibenda kugira Kufune kubidubo yon zimvuon Dachi kadi mpo iliku Kuye isibantwe singa Kusinzo urunjo kubatenga Ouliriza Ndiku zero msambu Mukaga munana Mukaga zero munana Zero mukaga itano Oba zero msambu ina mukaga Itano zero munana Isatu Ndike Dorini Olivia tuse Kutuse kwe birango Omukuru
1: Wanti Ashrafu
0: Iwoli wa
1: Yese ni wange na atera nkukumye.
0: Ye ni wani.
1: Ama ina angabulida, ae nga shirafu nkukumere. Mwe balukuwa yanga ni feba nange.
0: Na wawo.
1: Onongera mbunda sharifu kusinzi gile ruanika.
0: E sharifu nsanga ilisubu.
1: Baba wange, anti inga duzi mulikuida waife.
0: Tulikuida baba.
1: Kona tubakumye, mpegano. Ama zima galinti, abagubuze. Mwana waifege merawo ilala. Sawe chituke wa iseno kuda PDM
0: Aye ni mwe bebe ibani mwena mwesana kusibwa
1: Adilafu
0: Sebu
1: Wele zama na Uganda
0: Kale kakwele kerezi Mwena mwesana kusibwa kubanga Omuntu kubati kakeire kalamba leta ye mitu wala anufuna kakeire Wadema kugemeri uvideo Oli kubeburu ni masuti nga lisabe sento Olisibe Wasiri kabusirike Omukuru Uwewa liku uliriza
2: Kamisivu na uwewa liku uliriza
0: Ngo liku ugerida wansi
2: Amina gangewa Otu wa basi isemba
0: Bashiri oliwa?
2: Yo,
0: oli ezewa netu wa kechikoba?
2: Angisebo?
0: Chesa tuje maiso.
2: Ewo.
0: Bashiri tikusobo ili muna netu wa kaya o mbinu. Bana, tuwagana ni inshallah unakuruwencho. Katunda wanaba angatubu katese tese. Doli ni Olivia. Lika kutuse kwebida ngobi ife. Muruise bantu chapa zinga.

0: Waliwo mwisuka kununkiza miaka makumi abiri n'omukaaga amanikibwa kwa maina ga Matete Ssekuku omutyamye w'okukyalo kya Namatovu ekyagandibwa mu igombolole lya Bukaboole mu disitulikiti ya Mayuge onaatemeibwako omukono olunaku olwaleero oluvannyuma olw'okumwagaana ng'alikwenegera mu nteekateeka y'okweba dduuma mu maka ag'omwami omu mu bitundu ebya disitulikiti ya Mayuge okusinziira ku batyamye mu disitulikiti eyaboogeire kuno Musasu Efesi Kandiasa Junior bategeeza nti Matete Ssekuku okununkiza myaka makumi abiri n'omukaaga olunaku olwaleero asobolire okuba ng'ayagaanibwa mu maka aga mwami Elisa Fred myaka 65 ng'alijja maiso okuba ng'aiba dduuma era mwami Elisa Fred kyagira maiso okuba ng'akola n'okumutemako omukono yagukutulaku gwagwa kumbali bano bagira maiso okuba nga boogeramu kuno Musasu Efesi Kandiasa Junior mbitundu eby'Emayuge batwinongola ku mbeera ebeirewo ng'omukungu ono alitemebwako omukono.
1: Mukuru amazina kendebe gale ntiono naye ndakola yabata ye ndakola bari yefuruku bonjanu andaye ayi oboli ya wenda ye muwele kuba mtu mwa mukono ngaji kuba duma wavene
2: mwami we Hisa Fredi wa mtalicha na bye wa miaka ke zote nkaga na munana aya gaine siku ku omulenze muto siku ku matete gali kuiba duma we ya mtu makwa mukono mtu niyo kwa muno tunoneleza twatambula katwaje twatu kabaka kumusai ngaguli munumba ngaguli kuta munumba yajira kwekweka erali munumba ye kumusai gwidwiro kamunyo twa kitalo kachimulete echo era benebyo obutenda kukola nebirese byo memalo la mwaga ni monwele amuteme kwa mukono
0: tuogeire kuni center ba wigombolo la ya Bukaboole mu district ya Mayuge Godfrey Muwanguzi ya saba baisuka mbitundu ebyenda bulo okwenigira mu nteekateeka yokola emirimu egiva mu esente bademe ku abademe kulowolezanga mu nsonga ya kuiba bintu by'abantu kubanga bidabale televizibu
3: balange nendo okuliza basami abo Bukaboole mostly abavubuka kimujumbi okola munoni emirimu mutonde yemirimu kubira mubonawo na kulwaleero yebucereire galiwo omuvubuka omugoba generi ku bintu ebitali bibye okwitaikana nga bamutemye ku butemu ekifaani ekyo kibiino bibirala naye nsaba nti tugiraba nga tuzumbire okukola ndowooza nti ijja kuba nga kikwako eddembe era nga weesimisaku ebyo byoli kukola nga bikuvaamu
0: Ebyonga tubisisa kwa mandi omulamuzi owa kooti ye Butambala na kuolwa lera jire

0: Mkula mwisa mkule yu kwa anitiza kuledio yeisi bantu chabazinga wa busoga ewezi dachi kandala yeye genesa wendale yu wiro wolo olo alero gali mruwa yeisi bantu ninze omuvu wabu gweri asiri Ashrafu wa mandikiriza nga kutuse kumubulamba lamba genta andisina go wiro wolo na kuoro alero na galika kasante chitongole cha polisi okuvwa mu district eye Kibuku ebuyeyo batandise okubuulikiririza ku mbeera eno eyavugire maiso n'okubanga evuira ku abazigu abakali tegereka polisi betegeziza nti abairi mukaga balambirira nga baliyitambulira ku pikipiki kyokka nga bano baagire maiso okugwa mu maka ag'omwami amanibwa ku pande Paulo w'emyaka enkaga n'ebiri baajya mu maiso okumuyiba ebintu kamala lino kyokka mu mbeera eno baamuyibye ku ekyapa ekyeitaka n'esente enkalu era baabulawo nabyo embeera ng'enerese okusaatira nga poliisi okuva ku mikeito ebya Erigun omwogezi waayo poliisi okuva ku mikeito ebyebukedi omwogezi waayo olumukungu Wilfred Kyempasa ava ku lodda ku nsonga ng'eno yategeeza nga poliisi weesitukire mu kuba ng'enoonenkereza ku buyibi nga buno ng'abazigu bali ku lodde bwako okuba nga bano baabakiire bulungi emundu okujja mu maiso okukola obuyibi buno ebisinga ku nteekateeka dda kitongole kya poliisi okuba ng'enoonenkereza Wilfred Kyempasa by'ava okuloddera bulungi owaife agawenda mu gutundu ogw'eno ng'ensonga n'emundu n'ebisigaliire poliisi eka ali kuba ku kyezuula ebisinga ku mboozi eno Kyempasa abituyitootoloire
1: kigambibwa nti ekiro ekikeseza olunaku olwaleero saawa nga musanvu waabaddewo abantu mukaaga abaabadde batambulira ku pikipiki era nga kigambibwa nti bano baabadde balina ebyuma ebikozesebwa okumenya amayumba oba enzigi z'amayumba era ne kigambibwa nti baabadde balina n'emmundu bbiri baalumbye amaka g'omwami ono amanyikiddwa nga Akade era ne bamenya enju ye ne bamukuba ne babba ne sente ze ezitannaba okutegereka kika muendo era ne bagenda ne land title oba agreements eza amataka era polisi yaffe yatuuse mu kitundu okunoonyeza ku kugenda mu maaso
0: atengo ebyo biziza kuwama ndi ekitongole ekya poliisi neera kitegeeziza nti kikaajja mu maiso n'enteekateekeddwa okubuuliikiririza ku nfa ey'omusomi ow'emyaka 18 ed'obukulaba era asomera ku isomero erya Naalya secondary school eryagaanibwa ku kampasi ey'ebweyogerero eyo mu bitundutundu eby'e Kampala nga poliisi etegeezizza nti enfa ey'omusomi ono ekaali kubanga etegerekeka obulungi ng'ono kiri kububa okubanga ayagaanibwa ng'afiire kyokka nga ali mutooyi ey'abaana abalenzi iyo ku isomero okwo okusinziira ku ifategeeziza nti omusomi kiriko okuba nga yiririye mu muguwa yetulamula mu bwensi ng'ebindi ndi ku nfaaye poliisi ekali kuba nga ebirambulula obulungi kyokka nga waino ow'ekitongole ekya poliisi neerala mu bitundutundu eby'e Kampala n'emiriraano amyuka waino ow'ekitongole ekya poliisi mu bitundu eby'e Kampala n'emiriraano n'oli afande Luke Owesigire bingi byava okutegeeza ku nfa eno kyokka ng'ategeeza nti eno enfa yabeirewo olw'eiguraiguraawo nga bujja maiso n'okuba nga buziba ng'enaku ed'omwezi munaana ed'omwezi guno ogw'omusanvu guno omwaka embeera eno eri mu bitundutundu bire ebya munisipalite eyeekira mu disitulikiti ey'ewakiso omukulu byava okuyinongola ku bulungi poliisi ng'etegeeziza nti okubuulikiririza ku nfa ye kukaajya obulungi mu maiso
2: mbeere eno era poliisi yayitiddwa bunnambiro esobola okuggyawo omubiri gw'omugenzi ne gutwala mu ggwanika e Mulago. Okunoonyereza kuyina akabaluwa kwatusuddeko era akabaluwa kano nga kukawaliddwa abakugu baffe okwongera okwetegereza kajja kuba kayambira ddala okumanya ki ekyabaddewo. Twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri ab'enganda n'abantu mu ssomero n'abayizi nti tukola kyonna ekisoboka okumanya ki ekyagenze mu maaso tujja bba tubawulira ebyetooloola ku mbeere eno eyabaddewo.
0: Okusaatira ku bitiire okuva ku bitundutundu ebya disitulikiti ey'essoronko eyo ng'akaseera kampigaano ababaka ba paalamenti abakiika mu gutundu ogwo n'abakulembeza ababuliriddwa n'abantu batiime bulungi obufofofo ku nsonga eya ey'okuba nti ensozi dda atandise okuba nga dekubbamu entanda mu gutuntundu ogw'eno ng'oboolyawo bali kwetaaga obuyambi okuvaako eri ebitongole ebitunaza ku nsonga edda okutaakiriza embeera ng'eno era nga basabyeka yafesi eyakatwikira owuyiwanga Uganda Prime Minister Robina Musafiri Nabbanja bajja mu maiso okutaakiriza abantu bano eitaka eririyinza okubabuutikira yewidda omubaka wa paalamenti akiikirira abakyala mu gutuntundu ogw'eyo disitulikiti y'essoronko n'ole Honalibo Asha Mafabi Naburu bingi byategeeziza yategeeza nti akaseera kampigaano bali kwetaaga abantu abali kumpi n'ensozi mu gutuntundu ogw'eno edditandise okwatika basengulwe mbagirawo oboolyawo needimu ku nkola ediyinza okuyamba ku okutakiriza obulamu bw'abano ebisinga ku mboozi wabire nga abironsa obulungi namire yategeeza nti beyidde nga baliraama muololo emikuzi EDBC kyokka kyewuunisa okubanga amataba gajya maiso n'okubanga gagwa n'ensozi okuwumbulukuka bajja okwekanga ng'abantu abaabulidde bali kufiiranga mu mbeera efaanana ku ng'eno ebisinga wano mafa abiwabire nga abirolodde obulungi ng'owe ifaaga wembe okuva ku mugutundutundu guno amatu akunkumula abimutegeeziza byona byona byona ku nteekateeka ye bali kwetaaga obulungi gavumenti yakuneyiiranga Uganda ejje mu maiso okutaakiriza abantu bano abaabulidde owe ifaaga wembe mu gutundutundu guno bingi byamufunyeeku ng'akajja mu maiso okuyinongola obulungi ku nsonga eno kyokka nga akoowoera ebitongole eby'endawulo okujja mu maiso okutaakiriza abantu ab'endawulo ku nsonga efaananako ng'eno mafaabi ebisinga wano yabitukobera ati
3: mu Elgon Subregion ewali landslides buli mwaka nga bwe twogera buli mwaka tubeera ne landslides abantu bafa ebisolo bifa ettaka eri abantu lyebisobola okulimako ligenda naye nga amazima gali nti kintu kya butonde nti tulina little control over it awo wenye nja kusima gavumenti emirimu gyeze ng'ekola okubeera ng'emekinga sure abantu abo abandibadde mu bubenje babeera relocated ensonga gye ndese ku paalamenti nagiresenga matter of national importance kubanga ebbanga liweze nga district disaster office ewandiikira office ya prime minister ng'ebagamba nti waliwo abantu 10,000 45 abali mu bitundu

0: Ari kubusoga royo.
1: Kanta.
0: Wanji sebo.
1: Asoja kazi.
0: Ndi bulungi okobotya.
1: Ndi bulungi.
0: Yesabu.
1: Bande sejesho nga mfuzilo wa mikumbia.
0: Yesabu.
1: Mfuzilo waka imba waka Virota ready.
0: Virota ready.
1: Yesabu.
0: Kale gwesigala konga kuwari mnangi. Nze bade siti wendi kuwa chakabi.
1: Nze love it.
0: Kari, wale kuwangoli yo mnange. Joli yone na joli kuwangoli kulisa ready yenu. Oli wakabi.